the mu concession. Obejamu diama niyam chana fui. Lance Minister Emmanuel Ama Kofi Bua. Echima ensemono. Enukrebiye ni menukrebiye ni. Aba umu ni timpo klaso babi hibibisa. Iti wote ensemono.

adina. Missy. Sabon sam tu susa. Nasa eso siniwa. Ebutia. Kaun koto jenim. Nasre ewan pai bobu. Yam fe tuo. Yam fe e jain. Mpai bo. To me. Adina. Inti bunye kom. Bunye di. Na Yesu.